0: kire tabarizwa
1: ngaho Burundi Jesse radio wende rusanzwe ziko yasanzwe barizwa hari ya Canada vyumvikana neza rero ko yari comeback no vuga akoze haja haraheze
0: ariko
1: kuduhindirimba Big Fizzo yari ndirimbo ari maze imisi ba duha yari kumwe na Big Fizzo gusa bivanye nuko umuntu urumva tabari ngaha bisaba ya nyene uko urumva guma nyene uhari nyambari namakuru urumva guma vugwa niyo mpamvu zo gusanga umenga nyene umuntu siho yarari
0: ni nacho gituma iyo watumbereje ngaha nta na kimwe na kimwe tuburana na baba ndinye nuba wumva ati bari hehe bari mu biki twebwe ngaha turaheza tukabarondera ama ugashobora kumenya byinshi kuri bo. Uyu ni Bedi Music inyuma yo kuduha audio yaciye aduha video ati tirogi nka.

0: 20, 27, 28, 20, futuranti, eske ukuntu bari ko baragenda ugenda urukuntu ruko rurabandanya, bari ko babandanya babyifatamwo neza, turabashaka no mu yindi myaka bameze gutya, ariko ngo kukwishurana ngo tubareke twe twiyicarire pembeni.
1: Eh, ubundi navyo navuga ko kuba bagiye batangurira rimwe kugera kano kaya kaya bose bakiri ko bagenda bakora byo si abona ko hariyo na album zibiri umunwe wese amaze kuba agenda duha album ugiti cyene byumvikana neza ko hari yindi ntuza bihavura
0: kandi faster zigenda zikurikira
1: numva ko hariho kwa kuntu nyene kwa kugenda baduzanya bagarukanana rero hano nta muntu ashobora kugenda vyinjiramwo bobo ana umugenderanira ashobora kuba hari na myiza wanashima gusumba kwako
0: abavyishye kabana mibi bakamenya igihe baduyigira
1: mibi niwe babizi na nyemo niyo mpamvu nkono muri jya ndirimbo niruza avuze ati nkora iki kugira ngo ngarukane mwarabo rero hariho nyene ukundi kuno
0: bari ko ndamuhe topic n'iyidiri kandi urabona topic yaciye yigirako
1: ndabahe platform ndabahe topic platform mwamamare rero navuge topic yatanze hariho beshi iri kigenda ivyazo umusayiri kiravyari umusaruro tuzemera kandi sinabo gusa navuga ko ari entertainment muri rusangi hariho hanji hano navuga ko ibiriko igendigana rero ni nakano kanye yaba bose bari ko bagenda nyene bagwanira nko ngaha ibintu hari handi handi
0: bagenda batubwira ati uyu ni king undaho ni king undaho ni king amasorero n'amatwi abari gwanyu amamwembu se mukavuga ati uko biri ko si urugendo murashobora kurutangurana ugasanga ari uwagiye imbere cyangwa uwagiye inyuma mubwe muba muvyibonera natwe ni nayo mpamvu dutonda ngaha kuva ku munsi wa mbere gushobora ku munsi wa gatanu tugatangura isaha 8 gushika isaha 10 tugenda twerekana tugenda kandi twumviriza dukoresheje amatwi iyi wacu.

musu ubonye yuko ukurarota uko unayuko ukurafungura n'abantu tazi ukiye kumenya mbega ino ndoto isobanura iki ukurarota ukurafungura ukuraginja yaba ibijumbu yaba ibiharage yaba umuceri yaba navuga tsirengarenga ya indya zose uno musu ukurarota izo ndo iyo ndoto irafise ico isobanura rero munyuma iyo ndoto cyane cyabatubwira yuko iyo ndoto ibizanye ingwara mu buzima bwawe mugabo namba ari ndoto y'Imana irakwereka ukurafungura ivyamwa navuga ati uno musi kurajya pomme kurajya pasteke kurajya ivyamwa byose iyo niyo ndoto nziza mugabo ukurabona ukurafungura ibijumbu ukurafungura ibiharage ukabona umuceri ukabona inyama inyama yoyo uyibonye hagaruka mu masegeshi kuko mu misi za ihoho izo bari zabiteye ubwoba cyane ariko kandi urabona ko

0: na kegira na uru nagakunda n'indundo kikuru ero kama kera na baranda birondera ku rongo nka ubu ako ari ako nani bagiye aho ndikiriza moti ndako itora muhira n'umwonga yibuka muhira akaririmbo ukinama sinzi kukihibuka
1: akari
0: muri isura.